bache mito yitima salamatu bagurma che ba barbara jirakna salamatu ba ausake ba abzina arhaqam salamatu ba songanya balaraba habibati salamatu jirakna mito yitima salamatu mito yitima.